ngatholi kumamisa sport ingavili mwisi quiz. Awo awungazili musawa mmeka zino zanyini zatholi sikuizi.